0: sentreni a na oyo
1: onyankopon eyo ho sentreni yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesi a message wa yaresa ji wa wore akwento pro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese onnia no obetna ase Mese wo yire no betna ase okunu no onwu ba stande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na yesure chemo any friend for me no be by the channel omutia musa huye mobo david ba na yesu bi sa won se mo jini se metu mi aye wei amo bo an se han awure ya jiji o se u betu mi aye na yesu tini ni sa odi ka won ani chira won se se ni amu jidi atia no enye sa mamu Mrs. Sahana Chesem ni se emri bi na yesu richa mo eni fran fo mi enu bi ba ni che no amu bi sa ni se huye mo bo David ba huye mo bo David ba na yesu bi sa won se mo jidi se metu mi aye wehi amu bu a ni se ani owure ya jidi o se u betu mi aye And I yesu tini ni sa Odi ka omwe ni chire won sa Ha! Sani ya mujidi etia no Mujidi enye mkwa enye sa mamu Misi ya hwa no huna dia amunu muha Hey adia chisumpo

se monukum ne ba na monukum no ade akodie na ba mo kaso nsu mo kasa asase ka mo ko logo logo kata ma jindiri ni bosh I am sake se bi daddy wa chiho o chie ke se bi besia hey meti nyumbi wa se

atabuzi miungo na wati. Yes, aku abegu meni masyo. Naswa nwanyaka nyangu pawe.

bon a ya hon sen chene. Ya funu a e mwa tunu e bwe. O nyanko pon a mwa e bani bi ato nansu se siya. Mese jiwa yare san. Jiwa ware. A kwen to opi ono e bwe. E juma samna a ya deno o nyame wa siye siye sabri. A o bano o nguwate. Mese un ni ano o bet nasi. Mese o yire ni bet nasi ukunu o ngu. Bastan de broke ayama mayama sana tresem ne se every be na yes richamo any fra for me no be by the channel amutse amuse ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wehi amobua ne se ha ni owure.

mujidiasia no enya saha enya saha mamu ha mesi saha na chresem ne se emri bi na yesuri chamu eni from for me no bi ba ni cheno amu bisa ne se hu ye mo boy david ba hu ye mo boy david ba na yesu bisa won se mujidisa metu mi aye wehi amu bua ne se ani owure ye didio se wo betu mi aye ena yesu tini ni sa o de kan weni chira won sa ha sani amujidia tia no mujidia ni mon kwa enye sa mamu mesia hwa no hu na de amnu mu hwa he ade a chisu mpo

any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji di sa me tu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Ode ka omwe ni chire wan se Ha Sani a muji di e tia no Muji di e ni mwankwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna de amu no muha Hey adi a chisumpo